nna nke eluigwe anyị na-ekene gị maka nnọnyere gị, maka ikwesị ntụkwasị obi gị, maka mkpughe nke ị nyeworo anyị. Anyị na-ekpe ekpere na mkpughe ndị a n'okwu gị ọ ga-emetụta obi niile, mee ndụ niile mma n'aha Jizọs. Amara agbamume inyefetasị na ịnụ ọkụ n'obi nke ime ka ihe niile dị ka o kwesịrị nye ndị niile gị bụ ndị nke gị n'aha Jizọs. Dịka ị na-agọzi anyị ebe a site n'okwu gị, gọziekwa mmadụ niile ebe ọbụla ndị jikọrọ ebe a n'isi nzukọ n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị onye nwe anyị n'ihi anyị ma nzawo anyị ekpe n'aha Jizọs. Ọ gwa eme ndị nwere ike ikwu okwu ya. Chineke gọzie gị, nwere ike nọdụ ala. N'abalị a, anyị na-ele anya amaokwu dị iche iche na Deuteronomy isi iri abụọ, site na amaokwu nke abụọ ruo na amaokwu nke anọ. Anyị na-ekwu okwu fighting for preservation without accommodating fear. Fighting for accommodation for preservation without accommodating fear. Ịba agha nke nchekwa na-anabata ịtụ egwu ọbụla. A na-agwa anyị na Deuteronomy isi iri abụọ amaokwu nke abụọ, Deuteronomy 20 verse 2, ọ ga-erukwa mgbe unu ga-abịaru nso agha ahụ na onye nchụaja ga-abịaru nso, ọ ga-abịaru nso gwa ndị Izrel okwu. Lee amaokwu nke atọ, ọ na-asị sị ha, nụrụ Izrel, nụrụ Izrel, unu onwe unu na-abịaru nso agha taa imegide ndị iro unu, imegide ndị iro unu, ka obi unu ghara ịlụ ụnọ mmiri. Unu atụla egwu, unu akụjakwala akụja, unu amakwala jijiji n'iru ha, unu amakwala jijiji n'iru ha. Onye nwe anyị, onye nwe obodo ndị ọzọ dị iche iche nye ụmụ Izrel, o kwere ha nkwa nye Abraham, o kwere Abraham nkwa, wee kwe Isaac, kwa Jacob, wee kwe ozi ụmụ Izrel niile nkwa. Ọ bịa kpatara ha ji wee pụta n'Ijipt, ha wee gabiga n'ọzara ahụ na-eje na ala onye nwe anyị kwere ha na nkwa n'ịchịkọta ihe niile. Anyị na-akpọ ya ala Kenan. Kama ugbu a, dịka ha pụtara wee mezuo ihe niile bụ ihe Chineke gwara ha maka oriri ngabiga, ha wee pụta gafee n'osimiri ihe, ha ṅụọ mmiri nke si na nkume ugboro abụọ. Emesịa, ha nọzi na oke ala ahụ. Ọ bụrụ ma ha erughị ala Kenan ahụ n'ihi ịtụ egwu ihe niile nke meworo site na mgbe ha pụtara na Ijipt tutu ruo n'oge ahụ, ihe niile ga-abụ ihe furu efu. Ọkpụkpọ oku nyefechasị na ịlụ ọlụ nke Chineke nyeworo ha, ọ sị na ha ga-agabiga, ha ga-ebu agha.

0: as ihe ndị mkpesa ndị ele ọ na-anabata ya onye nwe anyị. Aga m eso gị ebe ọ bụla gị onwe ị na-eje nwa nke mmadụ. Onwe nnụnụ na anụ ufe nke elu nwere ebe ha na-arahụ ụra, kama na nwa nke mmadụ enwe ebe ọ na-edote isi ya, onye ahụ laghachi azụ wee laghachi azụ na mbibi. Onye nwa, aga m esoro gị, kama ka m bụ ụzọ jegodi jee lee ndị ezinụlọ msị ha ka emesịa tupu m bịa. Onye na-etinye aka anụ ụlọ ụgwọ eji alụ ọlụ na-ele anya n'azụ ọzụ ezu maka alaeze eluigwe, onye nwa anyị sị onye nke ọzọ soro m ọsị n'eziokwu, aga m eso gị kama m bụ ụzọ jee legide m na m wee sị ya itinye aka gị n'ugwu eji akpụgharị ụlọ ọlụ ndị na-asụ ụzọ Kraịst n'ọgba ọhụrụ. Ndị na-asụ ụzọ Kraịst n'ọbụla taa enye ihe ohere inye mkpesa ọbụla maka ihe nke a maọbụ ihe nke ọzọ. Mkpesa ọbụla ọ na-akpọ anyị wee soro ya, ihe ọ chọrọ ka anyị ga-eme chefachasị. Ọ sị ihe a bụ ihe ga-eme na-enweghị mkpesa, na-enweghị ịtụ egwu, na-enweghị mmajiji maọbụ ihe ọbụla a na-atụgharị uche ya. Anyị ga-esoro onye nwe anyị ibe agha maka nzọpụta. Fighting for preservation without a question of fear. Ibe anyị na-ekwu okwu ya, Samuel nke mbụ, 1 Samuel 25:28. Family nke mbụ isi iri abụọ na ise, amaokwu nke iri abụọ na asatọ, biko gbaghara njehie oru gị nwaanyị. Nke a bụ Abigail na-agba Devid okwu, onye nwaanyị, n'ihi na Jehova aghaghị imere onwe onye nwe m ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi, n'ihi na ọ bụ agha niile nke Jehova ka onye nwe m na-ebu. Onye nwe anyị na-ebu agha nke onye nwe m. Dị ka ị na-ele Devid anya, ihe niile bụ agha ọ gabigara. Ọ bụrụ agha nke onye nwe anyị na-ebu agha megide Goliath. O buru agha megide Goliath. Goliath abụghị onye iro ya. Goliath abụghị onwe omejọ Devid ma ọlị. Goliath ewepụ ihe ọbụla n'ebe Devid nọ. Devid ewepụ akpọrọ nwunye ya. Goliath were ngwongwo ya ma ọlị, kama Goliath bụ onye iro nye nke Chineke, onye iro nye obodo niile nke Israel. Oge Devid bịara ibuso ya agha, ọ na-ebu agha ahụ n'agha nke onye nwe anyị ka ọ na-ebu. Ọ bụghị agha nke onye onwe ya, ọ bụ agha nke ọ na-eburu onye nwe anyị. Nke a bụ Saul, onye ka pụrụ ọchị ozi ahụ were na-achụgharị Devid, na-achụso igbu ya. Devid n'onwe ya, onwe mgbe ọbụla o jiri aka ya were bikwasị Saul, ọbụla mgbe o nwere ohere igbu ya, ọ bịawo ibe agha nke onwe. Onye nwe anyị ga-eburu gị agha, kama na ọ na-ebu agha nke onye nwe anyị. Onye ọbụla na-anụ ibu agha ịlụ ọgụ o wee na-ebu agha nke onwe ya, o wee na-ebu agha nwanne nwoke otu a, nwanne nwaanyị dị otu a, maọbụ onye ndu dị otu a, maọbụ onye ọzọ atụrụ dị otu a, onye ahụ adịghị ebu agha nke onye nwe anyị. Ọ na-ebu agha ihe ọzọ. Anaghị m ekwe nke a, kpee m mkpa, anabata m ka nke ahụ bụ agha kwesịrị ibu. Anyị na-ebu agha maka nchekwa, ha na-ebu agha maka nchekwa nke ala ahụ ka onye nwe anyị nyeworo ha. Anyị onwe anyị na-ebu agha maka nchekwa, maka ntọala ochie ahụ, akara ala ochie ahụ onye nwe anyị nyeworo anyị. Anyị ga-eme ya na-enweghị nnabata ụjọ ọbụla. Ọ bụrụ na ha ga-enwe ibu agha nwe ala ahụ nwee mmeri, ha ga-anabata ịtụ egwu. Anyị onwe anyị, ọ bụrụ na anyị ga-agbalịsị mgba ike ahụ nke okwukwe nke nye ndị nsọ n'otu mgbe idobe, anyị agaghị atụ egwu nnabata ịtụ egwu ọbụla. Ọ bụ mgbe ọbụla, ọ bụkwanụ otu nkeji, anyị na-ebu agha dị ka ndị agha nke Kraịst. Na anyị onwe anyị ga-eme ihe ga-atọ onye ahụ kpọpụtara anyị ibu agha ihe ụtọ ụtọ. Anyị na-ele anya ịzụ ihe atọ ebe a. Anyị na-ele anya nke mbụ, the purposeful prioritized fight for their promised position. The purposeful prioritize fight for their promised position. How they are a boy, a hechineke, a quay nankwa, han a bar, hanka, chineke, pranankwa, nkabo, and a lanya punishable, perilous fight against the priesthood. Against the priesthood. Nkato, and a lanya, the prescribed perpetual fight for the present day priest. Kaigana Kembo, Kembo. O ibaga nke la n'iyi megide olu nchaja cheta ibaga pụtara ihe maka nkwa ihe ekweta kwere ha ọ bụ anyị nwaka ekwere nkwa ọ bụ ha nwaka okwere nkwa ahụ ọ sị gaa ebe ahụ maọbụ oge obodo ahụ maọbụ gaa agbụrụ ahụ were m nweta ala ha kama ọ na-enye anyị ihe dị iche ọ chọrọ ka anyị nweta ihe niile bụ mkpụrụ obi ndị ahụ nye ya gaa agwa niile gasị ihe niile bụ gbasa ozi ọma nye mmadụ niile ọ bụ onye nwe ha kama anyị na-ele anya Deuteronomy 20, Deuteronomy 20 from verse 1, Deuteronomy 21, Deuteronomy chapter 20 verse 1. Mgbe ị na-apụ ibuso ndị iro gị agha wee hụ ịnyịnya na ụgbọala na ndị bara ụba karịa gị o wee sị atụlegwu ha ị nwere Chineke kene enọchi gị azụ onwe Chineke ha nwere kene sochi ha azụ ị nwere Chineke nke ga-enye gị ala ahụ onye nke chọrọ ka ekunye gị n'ala ahụ ịhụrụ ala ahụ ọ bụ ịkpọpụ ndị ahụ ịchụpụ ha ihe ọbụla nke na-ebugide agha maka ya ihe ọbụla nke dị ike ihe ọbụla onye wega ala ahụ gịnị kpata ị ga-eji were tụọ egwu atụla egwu maka ha n'ihi na onye nwe anyị Chineke enyewo gị ọnọnyere gị ọnọnyere ọbụghọ ndị nri ka ọnọnyere nye ndị kena na ahụ ọbụghọ ndị ha ka ọnọnyere ha nwere ike pụta si na ha na-ebe agha maọbụ chọọ iwebata ihe niile ịdịdị mkpa ha kama onye nwe anyị anọnyere ha kama ana m abịakwute gị n'aha onye nwe anyị onye nke gị onwe gị na-eleli anya ọ bụrụ na ị ga-echeta nke a mgbe ọbụla ị nwere agha nke onye nwe anyị ibu chie echiche maka ya Chineke ọ rọpụtago gị Chineke ọ kụnyewo gị o Chineke ahọrọwo gị ọ sị site na ọkpụrụ ọ hụrụ n'anya bụ Jizọs Kraịst ọ sị gị gaa mee nke a mee nke ọzọ ị na ha emie ebe a mụrụ gị ị na ha emie ebe isi nzukọ ebe a anyị nwere ike na-emie ebe ọbụla kama Chineke nọ n'azụ gị ọ nọgị n'azụ ọ na-akwagide gị ya mere onye ọbụla nke na-ebe agha megide nke a atụla egwu ha ha na-ebuso Chineke agha ha na-ebuso ihe nketa nke nna nke enyeworo ndị ọkpara ya mere o zipụrụ gị ka ị gbaa mbọ hụ na ihe niile bụ ihe nketa nke mkpụrụ obi ndị mmadụ na ọ ga-ewebata ha n'onye nwe anyị Jizọs Kraịst anyị na-apụ n'ihi na Jizọs chara aja o nyere onwe ya kpamkpam banye nzọpụta nke mmadụ ọ bịa kpata iji wee na-apụ na-achọ ihe ọbụla ma ọ bụ onye ọbụla ga-ebu agha megide ijem gị ime ọlụ a Chineke ji na gị n'aka onye ahụ dị alụ ebu agha megide gị ọ bụ Chineke ka ọ na-ebuso agha Chineke nọnyere ya mmụọ nsọ Chineke nọnyere ya onye ọchịagha nke nzọpụta anyị ọ nọnyere ha ya mere eluigwe nọnyere ya na gị onwe gị nwere ike ahụ nke kachasị ike niile n'akụkụ gị ya mere atụla egwu nye mmadụ atụla egwu maka mmadụ atụla egwu maka nwaanyị ọbụla maka nwoke ọbụla atụla egwu maka onye ọbụla nọ n'ụwa anyị apụ ịtụ egwu ha anyị ekwesị ịtụ egwu ha onye ọbụla nọ n'ime nzukọ nke ga-ebe agha megide gị oge ị na-eme bụ n'uche Chineke onye ahụ ọ jọkarịrị njọ karịa ndị nọ n'ụwa ọ na-akụrụ na ya bụ nwa Chineke kama na Chineke bụ onye nke mere ka anyị na ya soro bu agha ahụ na anyi oge ana enwetala anya chineke kama oga niru na ebaga kama oge ba megide ekpensu o na ema na ebru ekpensu aga o na ebaga nwanne nwanko nwanne nwanyi ni menzuko o na ebaga megide onye nke chineke roputara ime olu chineke onye ahụ bụ onye agha na ụsụ ndị agha nke chineke nke na-ebugide onye isi agha aha kwa ọ bụ onye agha ebe anya ga-akọsara gị ihe bụ ihe ọjọọ nke ga-abịakwasị onye dị otu a ya mụrụ ọ sịrị anya ga-atụ egwu mụ onwe m agaghị atụ egwu ya mere nwee gị abụ iche echiche sị enwere m ala achọ m ịrụ ụlọ ọ bụrụ ma m pụọ ha egbuo m onwe onye ga-egbu gị tupu oge gị ruo ụmụ ize ndị ahụ ndị nke kwere nkwa ndị nke adịghị eche echiche banye nkwa ahụ ekwere ha ọ ha bụ ndị lara n'iyi ọkwa ndị tụrụ egwu enyere ha 32,000 ndị pụtara na anyị ga-eme nke a jide wee kpọrọ ha onye nwe asị mbanụ Gideon unu niile ndị na-ata ugwe taa n'egwu laghachi nụ ọsọ 10,000 olee otu ị ga-ete anya ndị Chineke nke Abraham Chineke nke Isaac Chineke nke Jacob nọ ha n'azụ wee na-ata egwu ha dị ha n'akpọ nsọ ha wee sị kpọta ha na mmiri m ga-agwa gị ihe ị ga-eme ndị ga-eso gị jee ebe ahụ ndị ọ bụla ha niile na-esekpuru esekpuru were na-aṅụ mmiri ha wee chefuo na ibu agha ahụ ha ga-ebu Chineke wee si Gideon wepụta ndị a niile ndị na-aṅụ mmiri dịka nkịta ndị nke abụ ndị kwesị ekwesị ndị nke abụ ndị nwee obi nke ha adịghị elekwasị anya kama na ebe Gideon nọ ọbụla mgbe ọ dara mba ọ gara n'ihu na-ebu agha ọ bụ onye ndị Chineke ga-eji bu agha ọ sị iri na narị mmadụ ataa ka ị ga-eji ngeji were nye gị ala ahụ ọ bụ taa ka adịta ọ bụ taa ka pọl onye ozi dị pọl onye ozi gara ebe ọ bụla gaa n'ụlọ mkpọrọ na-agbasa ozi gaa ebe niile bụ ebe kwesị ekwesị na-agbasa ozi ole ha anya n'azụ ebe ọ bụla o jere ọ na-agbasa ozi ọma ọ na-agbasa ozi kwu Chineke onwe onye pụrụ igbu ya tutu ruo mgbe o jechara ozi ya onwe onye ga-egbu gị tutu ruo mgbe oge gị ga-ezu Joshua chapter 1 Joshua 1:4 Joshua chapter 1 verse 4 ona se sinazara na Lebanon nka we ruo simiri uku ahu bu simiri Euphrates ala nile nke di nke ndi het we ruo oko simiri chiriru na odida anyanwu ga-abụ nke gị onye nwanyị n'onwe ya ọ kpebiri ekpebi na ebe ha ga-ewere dịka ihe onwunwe ha ọ bụ ebe Joshua n'onwe ya chụsoro ọ gwara anyị Joshua 13:1 amokwu nke mbụ ọ sị ma Jehova ghọrọ agadi ụbọchị ndụ ya na-agwụ Jehova wee sị ya cheregodi olee ihe Chineke ga-agba agadi dịka Joshua onye nke meworola agadi Joshua ahụ o nwere ike bụ onye nwe ya ga-asị Joshua emewe agadi ugbu a enyere nge ohere na ị ga-aghọta onye ọzọ nke ga-abụ na ọ ga-ewere ọnọdụ gị na-aga n'iru ubi agha ahụ Chineke kwuru otu a mbanụ zụọ anụ Chineke kwuru otu a mbanụ o nwere ndị mmadụ na-asị onye nzukọ ị na-emere m ebere ị na-aza ịnụnụ na-emere m ebere o nwere ndị nọ n'ezi ebe ahụ ha na-asị GS ndị dịpa live Monday ọ nọ ebe ahụ Tuesday ọ nọ ebe ahụ Saturday na ebe a na agbaso Sunday onu ebe ahu lo otu nwoke agwagadi aga metu a na eze oku Joshua o mega agadi o aburukwa onye ndi a na agwo le Chineke ga agwo igbu a Chineke ndi he meni ebere ana me pepere ndi bu mata kariam oku ahu owa ga he emene ga ebere se acho aga amaga pa ni ozo I ga enwe ike I ga eme ya I ga melele ya obro nan ka neba adigo magadi karia e de kana 5% inde neba emebe magadi karia ha obro nan neba mwele le anya dika agadi kama olum ekupute olum ademebe agadi echiche memebe agadi ohum emebe agadi mole owu anyam owe mebe agadi obru na nka na ebe ana achuso go onwe ge ge ebele chuso mana ga achuso ana ha Jesus ya mele ugbu a Joshua obu onye mele na agadi ubochi ndu ya na agwakwa Jehova wese ya Weje wa siya, iye wa gadi, iye wa gadi. Chineke matara, nonya wo mega gadi. Mpo chento ke na agwokwa, malanke lili nne, nkuku, fotuli ngweta. Onwe mgopo gopuri ya, osi ya ki ya jewe, ule ane mega gadi, eme ni ozo, ane memele ge ebere. Chineke ane eme, one nyike, on enye agbamume on enye nghota karia on enye inoku nobi karia onye nwaanyi o ga make inoku nobi ga ka oma ka owuru elu na dok na ha Jesus lanya Joshua 19 verse 47 ora ha ga enweta ala ahu oburu ni ne baga ahu idi enweta obu ni ne tufu ndoge ine baga no ogbara ahu kama edi enweti ihe obula obu igboge obu igbu oke ihe nwere ibara ha bu ka ha wure nweta go nwe ga nweta na ha Jesus ona gbara anyi Joshua 19:47 Joshua siri ni tola moku nkiri ano na asa eba na ase oga oka ala umudan wesi na eba ahu wese nebe hanopo omudan werigo ha dobele wese ya mana omudan werigo buso leshem aya were ya wese were ya were onu maga tigbo ya ha nweta ya ha we nweta ya weta ya ha nwetara ya ihe patara ji na ebe agha obu inweta ya mere ai ge bu ndi mari ihe igwezi echiche nweze bu nuche obu ni ebe a na alu agu na ebe agha I ga ju nwa ga juju se gini ka nge nwete ni agha nna ebu obu ihe Chineke rapotara ni ge nweta obu obru na obu ihe Chineke chopre ni ge meta ya mere obdaga ahu o bahuru obu ihe joburu onwe ya obu ihe ge nwe mam na mi ikpe la anya abo oma Psalm 2 verse 8 nna no onwe ya o na agwa nwe opare ya oku o na agwa onye nwa Jesus Christ oku Jesus Christ no we na gba anyi de ka ndi agha nke Christ na ihe nwete nke anyi choro nwete o bu ihe nwete nke Christ no nwe ya gere nwe nke ga eme na anyi ga enwetari ya amu aboma Psalm 2 verse 8 abo mi si abo mo kun ka sato riom na aga menye gi mba nile ke ha buru ihe nketa gi na nsọtụ ụwa k ka ha buru ihe onwunwe gi abia padu je se nunu ga nata muonso oga muonso muonso ka takwasi nunu ga nata ke muonso ka takwasi nunu onu ga bu ndi ga gbara mam na Jerusalem e ga enwete ndi ahu nye Christ na Judea e ga enwete ndi ahu nye Christ na Samaria e ga enwekuta ndi ahu nye Christ ga obenile wa satoro e ga enwetekwa ha niile nye Christ obu abu ha na eburu aga ya obu abu ha na agbaso ozi ya obu abu ihe bu oluku ahu nke nyere anyi naka obu hoputa ayepere mbu na e ga abu ndi ga enwete na ha Jesus a ga enwete na ha Jesus ihe onwe nke ndi Christ ayi nwere nzoputa ayi ga enwete ya otuto nso ayi ga enwete ya ime papsi nke ime nso ayi ga enwete ya obi ohuru ndu ohuru o oyiyi nke bu nke dika nke Chineke ayi ga enwete ya ihe ndi a bu ihe ayi na ebu aga maka ya kama oburu ma nzoputa gi na amachichichi ede ebu aga maka nke a nikpere gi olude aige ari na ebu oburu na otudo nso gi bu nke a na enye enyo ede ebu aga maka nke a ede ara ro maka nke a ede ekpere maka nke a ina hejide si ke nebe ncharge ekpere maka otudo nso gi o ga ko guzo si ke oli hozi na ebu aga oburu ni nwehi ka obula oburu na inwehi baptism nke ime n'ike nke mmụọ nsọ na ndụ gị agbamume ihe nwehi ite egwu nke mmụọ nsọ na-enye mmadụ na ndụ anyị inwetebe ya olee ihe na-abụrụ agha ọ bụrụ na inwehi onye n'ọkụ n'obi ahụ ịnọkụ n'obi ịga ụwa niile gbasaa ozi ọma nye ihe niile kere eke ike agwụwo gị ị na-ada mba ịbụ onye onwe ọbara nwere onwe ha ọkpazi nwere ịga n'iru were nweta ụdị nkwuwa okwu dị agbamume nke ga-eme ihe onye nwe anyị gwara ka ime ị naghị nweta ya ị na-enweta nweta gị gịnị ka ị na-eburu agha anyị ga-aghọta na ibu agha anyị ọ bụ inweta na ichekwa ihe niile nke onye nwe anyị kwere anyị na nkwa ị ga-enweta ihe ndị a n'aha Jizọs. Na nke abụọ a na-ele anya the perishable perilous fight against the priesthood ibe agha nke ele anya imegide ọrụ nchụaja dịka a na-ele anya nke a dịka mmadụ eji bụ mmadụ nke a bụ mmadụ dara ada nke ọdịda nke mmadụ na ha na agha nke anyị kwesịrị ibu anya ahapụ ya ha na-alụ ọgụ na-ebu agha na ihe ndị ọzọ dịka ihe atụ First Kings chapter 12, verse 24. Otu a ka Jehova sịrị, unu arịgola, unu ebusokwala ụmụnne unu bụ ụmụ Izrel agha, unu ebuso ha agha, laghachinụ nwoke ọbụla n'ụlọ ya, n'ihi na ebe m nọ ka ihe a sitewuru ị ga-ahụ ụmụ Izrel na ndị Juda ha hụrụ ihe nke meworo ha elezi anya jụọ onye nwe ajụjụ ma ihe a ma si n'aka onye nwe anyị ma ọ bụ n'aka ya ha ewe chịkọta onwe ha ọnụ ha dị na njikere ibu agha buso ụmụnne ha agha onye nwe anyị were gwa ha sị cherenu nwa obere oge ụna anwa na anwa eje ebuso ụmụnne na agha n'ihi na aga amakpagidenu ihe unu na-ebu agha megide ya ihe ahụ bụ ihe si n'aka m o si n'aka m bịa ka anyị bịa na nzukọ dịka a na-abịa na nzukọ onye nwe anyị wee na-enye anyị ọlụ ka anyị ga-alụ ihe niile na a ga-eme ya n'usoro n'ụzọ doro anya ọ bụrụ na e nwee ọgba aghara onwe ogbara onye nke chineke wure bili oto we se me kan ka di otu a me kwa nko zo di otu a go onwe ka na eba ihe ahu bu nko okuru ime ka ihe nile di nudo na nzuko ime ka ihe nile bu hechekwere chekwa na nzuko idu ndi nzuko ka oburu nzuko kwesi kwesi idi ihe nile ka obu nko kwesi na nzuko wi gbalisi ike nwa agba mbo kwukwa ahu onye ndi nso n'otu mgbe udobe go onwe gị n'ebe ahụ ị gaghị ekpe ijeje kpee ekpere onye nwe anyị ole ihe bụ ebumnuche gị banye nzukọ gị wee pụta were na-ebu agha chineke wee sị gị ị na-egekwa chineke ntị ọ sị abụla agha alụla ọgụ megide ndị nchụàjà ebula agha megide ndị ndu ndị m detụrụ n'isi gị ihe ọ na-eme ihe niile ka o mee ihe niile ka ọ dị mma ihe ndị ahụ si n'aka mụ onwe m bụ Jehova bịa ya mere ị gaghị aga n'iru bu agha ihe a bụ ihe bụ nsogbu Kora data na bara Moses na-aga n'iru na-edu ndị nke chine ndị Israel oge otu o kwesị idu ha wee na-achịkwa ha n'ihi na Moses n'ebe ahụ na-efe Chineke n'ikwesị ntụkwasị obi na-edu ha na-aga obodo Kenan ahụ Dotan Kora na Abiram ma bilie ha achọ ibuso Moses agha ha achọ ibuso Aaron agha Moses wee sị Kora Dotan na Abiram unu bụkwa ndị nchụàjà ndị Levite Chineke gbetụwo unu nye onwe ya ugbu a na ebu agha megide ndị nchụàjà ọ ga-adịkwa gị mma anyị agaghị ebu agha megide onye nchụàjà nke Chineke na Isaiah 45:9 ahụ ga-adịrị onye na-alụso onye kpụworo ya ọgụ onye nwe anyị kpebiwo otu anyị ga-eji ibi ndụ ebe anyị kwesịrị ije ihe anyị na-agbasa o siwo jee kụziere ha ka dobe ka ha ara bụ ihe niile nyere gị n'iwu lee a nọnyere n'ụtụtụ eru ọgwụgwụ ihe niile ọbịa ka anyị na-eme ebe a anyị na-ewusi ike na-ewusikwa ike ọzọ nchegharị nkwaghachi ezi omume anyị na-echetara ndị mmadụ na-akụzi ndị mmadụ ihe niile nke ọ gwara anyị kụzie ka onye anyị na-ewu anyị na-eme ka anyị dị nsọ ahụ na ezi omume ka n'otudo nsọ anyị na-eme ha ka a guzosi ike otu onye otu nwaanyị tuturu mgbe ọnwa ekewa ha anyị na-eme ka o guzosi ike na ndụ ezi omume ndụ dị nsọ karịa nkọcha ọbụla ọ bụrụ na onye ọbụla bịazie pụta ibu agha megide nke a onye ahụ agụwo akwụkwọ nsọ si ahụ ga-adịrị onye ahụ nye anyị na-alụso onye kpọwụrụ ya ọgụ otu ejiju niile nke ala kola ọ na-asị ụrọ ọ ga-asị onye na-akpụ ya gịnị ka ị na-alụ ọ ga-asị onye na-akpụ ya gịnị ka ị na-alụ ma ọ bụ ọlụ gị ọ ga-asị ọ dị aka abụọ o nwere anyị ga-elezi anya kpachapụ anya anyị abịa nzukọ ibu agha maka ozizi nke akwụkwọ nsọ anyị abịa nzukọ ibu agha megide ndị ndu nke ndị dipalive nke ga-abụ anyị bụrụ ndị ga-eme ka dipalive bụ ndị ka anyị wụsịrị ya mmiri wee mee ya ka o dee ede mee ka dipalive bụrụzie nke adịghị gadịrịzi ka ndị nzukọ ndị ọzọ ndị nke ndị mmadụ na-akpọ ọkụ ha ebe ahụ ha na-ebibi ha na-emekpa ha arụ anyị na-emelezi anya ebe a anyị matara ihe ịbụ agha nke anyị kwesịrị ịbụ anyị matara nka ịbụ agha nke anyị kwesịrị ịbụ ọ sị ahụ ga-adịrị onye na-alụso onye kpụworo ya ọgụ ọlụndozi 6:5 ọlụndozi 6:35 Only does he see some of that on his say, oh, where say, ah, they come, Israel. Nezenu, oh, wound. Near Banye, Madden, dear. Here, Onoga Jimmy, Hart or Emea, Hamebia, Emea, Nina, Le, a more conquered, I got on a sort of a 38. Mr. Quan, no, weapon, aka, narrow, Madden, dear. Rapo kwano ha enuwo nka mbe itozi onwe gi ibuso agha megide nzuko eba oganiri nzuko ine ebaga oge ine eche echiche meka uwa anya nzuka ka oburu nke na dada enunugo enu na onye nwaanyi na ji gamele na epokpose leze na anya otu an ubana masunu onu wes go onu weapon aka na ro madu ndia rapu kwano ha inuwo nka rapu no ha rapu kwano ha onye nkwa na agbasa ahodudo nso na edi nsa ka ha buru ndi hapuru ndia nwoka na eweputa ihe nile class nyere na ewu rapu no ndia hapu ndia ona basa ozi nke ne megide omenala nke ne megide ochiche mmadu nke ne megide olulu anya ha ihe na britali nime ha ha biko ana masunu hapu ndia anyi choro ozi ahu ta nihi na onwe otutu ndi mmadu ndi sa na abu ndi onu maobu ndia maobu ihe obula na kpo ha ha na ebe ahu ikwusi anyi igbochi anyi ibupi anyi ka hapu nime hedi ko kwesiri osi unu wepu aka na ndi ozi a hapu ha ka ghara ihu na dika ndi na lakwa alukwa ogu megide chineke mele anya oga apiti him mmadu ga si amen amoku nkiri ato na itolu ona si ma oburu na osite n'aka chineke igbasa ozi oma nzoputa oburu na osi n'aka chineke igbasa mmadu udo n'ebe mmadu niile no na ịdị nsa ahụ nke onye nwe ya aga ahụ onye nwe anya anya oburu na osi na chineke pụta ịgba ndị mmadụ ume ka kpee ekpere oge mkpasa ozi oma nke ga-eme na okwu chineke ga-aba aba mikpuo emikpuo na obi ha nke ga-eme ka okwu chineke ga-enye ha ohi ọmụma niile nke ha chọrọ nke ga-abụ ha gajibu onye zọpụtara bụ ndị doro nsọ bụrụkwa ndị nyere ike ndị mebiri baptizim nke ime mmụọ ya mere ọ bụrụ na ọ bụ ebumnuche chineke na ndị mmadụ oge ebisiri ozi ha ga-ekpe ekpere nwee n'ọkụ n'obi nwee ike ha wee na-ebu agha na mmụọ nsọ n'obi ha leziekwa anya lezie anya dịka anyị na-ele nke anya dịka anyị na-eme nke a ọ na-asị ọ bụrụ na nke a sị na chineke ụna agaghị apụ ịkpatụ ha n'ala amen ka ghara ịhụ unu dịka ndị na-alụ kwa ọgụ megide chineke mele anya ka ọ bụrụ na aga achọtanụ anaghị na-ekwu okwu ndị nwere nkwuwa okwu mba dịka fero ịba agha megide chineke ịlọg megide chineke anaghị kwa egwu banyere enweghị ite egwu herod nwe ihe ọ tụrụ egwu ana na-ekwu okwu maka ndị mmadụ adịghị ete egwu ihe ọbụla ha ga-ekwu ihe ọbụla ha ga-eme adịghị ekwu okwu banye ndị ahụ ndị na-akụ isi ha megide chineke nke pụrụ eme ihe na nke ha ga-ebibi isi ha ha agaghị ebibi okwu chineke ha ga-ebibi isi ha ọ wee sị na anyị ga-elezi akpachapụ anya n'ihi na ọ bụrụ na nke a sị na ke chineke pụta ụna apụ ịkpatụkwa ya megide mele anya megide ịkpa chineke mele ya anya chineke n'onwe ya ọ ga-eme anyị ka anyị gee ntị n'okwu ya n'aha jizọs anyị agaghị alụso chineke ọgụ aga amaluso Chineke ogu. Onye nwa anyi, gonye anyi, obi. Nke ga adabere na ya, nke na adabere na ebe onu, nke ga abu. Na anya ga hembu nda mahi ama, na abuso Chineke aga. Obu ebu aga, nke akporo anyi ka ibu. Akporo anyi ka ibu aga. Aga nke ozo. Inweta, inweta. Nke enye wura anyi. Ige enweta ya. Enwe mkpuru obi ndi mmadu nile ndi ka anyi ga juso. Ige enweta ha na aha Jesus. Anyi na do na bankato ugbu a. Na bankato, the priesthood. Prescribed perpetual fight for present day priests. Iba aga na adigide akobra nke ndi nchaja. N'oga, nche njaka, ndi nchaja oga. Anyi ga mata. Na anyi bu ndi nchaja nke Chineke okpuru anyi. Anyi bu ndi nso nke ya. Anyi obodo ndi nso. Anyi bu ndi puru iche. Anyi bu ndi osi nchaja. Anyi nwa ga apu gosi ebunuche Chineke gosi etuto Chineke ni na okpuputa osi na ochichire bata ni ihe nke ihe ya de ebube. O choro anyi onwe anyi ndi nchaja nke oga na anyi ga apu we nweta. I ga bonye nweto. I ga lo class olu. Ni ihe nile na eme. Ihe nile na ekwu. Ihe nile I chotoro onwe gi. I ga lo class olu nke ga abu. Ihe nwete nke ozi pru gi make ya. Ki nweta I ga nweta ya. Onwe ndi na ekwu okwu ya. Onya ebe ka ono. Onye nwa anyị ga amana ike na agbamume nke lekwasị anya onye n'ọkụ n'obi nchuso nke ị ga-eme ya na ị ga-eji mee ya n'aha Jesus. Ozi ọma John 18:36 Jesus zara sị, alaeze m sitere n'ụwa nke a, lee nke a, anyị agaghị ebu saa maka nke a. Anyị ga-alụ ọgụ maka nke a. Anyị agaghị ekwe ka ndị ụwa wee nye anyị egiri ngo, wee weghachi anyị, kpọpụ anyị n'ebe nzukọ Kraịst, wee sị, mee ya nke ụba, mee ya otu a. Ihe ọbụla ha na-ekwe ebe ahụ, Chineke nyewo anyị okwu ahụ ka anyị ga-ejide n'aka ngwa ọrụ nke ezi atụmatụ. Nke anyị ga-eji were bu agha megide ha na-eme. Ị naghị efe ha. Ọ bụrụ na ị na-efe Kraịst. Ọ sịrị na alaeze m esite n'ụwa nke a. Ọ gaa n'ihu sị, ọ bụrụ na alaeze m sịrị n'ụwa nke a. Ndị na-ejere m ozi ga-alụ ọgụ. Anyị ga-alụ ọgụ. Nke a na-aha anya, anyị ga-alụ alụ. Ma ọ bụrụ na anyị na-alụ ọgụ ahụ, kama anyị ga-alụ nke Kraịst, ọ sị, ka a ghara ịrara m nye n'aka ndị Juu. Mgbe a, alaeze m esi n'ebe a pụta. Verse 37, na amaokwu 37. John 18:38. Pilate sị ya, gịnị bụ eziokwu? Jesus wee zaa ya sị, gị onwe gị ekwuwe ya. 37, ya mere Pilate sịrị ya, gị onwe gị bụkwa eze. Jesus zara ya sị, gị onwe gị na-asị na mụ onwe m bụ eze. Amụwe m onwe m ime ihe a. Abịawokwa nne m ụwa ime ka ihe a. Ka m wee gbara oziokwu ama ya ka o jiri bịa. Ọ bịa kpatara, o jiri dote anyị ebe anyị nọ taa. Nke ga-abụ na anyị ga-apụ kwupụta eziokwu ahụ, kụrụ eziokwu ahụ, guzosi ike n'okwu eziokwu ahụ. Olee eziokwu a na-ekwekwu ya? Eziokwu nke nzọpụta na onweghị aha ọzọ dị enye n'okpuru onye mmadụ niile n'okpuru eluigwe nke a ga-eji zọpụta anyị, kama ọ bụ sọ naanị aha Jizọs. Na anyị ga-ekwupụta ya, na anyị ga-ebuli elu. N'eziokwu ahụ, olee ụdị eziokwu a na-ekwu okwu ya? Ọ bụ doo ha nsọ site n'eziokwu, n'ihi na okwu gị bụ eziokwu. oziokwu nke ọdịdọ nsọ oleziokwu gịnị ka ọ bụ eziokwu ahụ nke na-efe Chineke ha ga-efelele ya n'ime mmụọ na eziokwu gịnị bụ eziokwu nke a na-ekwekwu mgbe Jizọs kwụsịrị okwu ya ihe ọ na-ekwu ndị mmadụ wee sị ọ naghị ekwu okwu dịka ndị staf na ndị farasii kama ọ na-ekwu okwu site n'ichi isi niile ha ekwuo okwu nye gị kama na mụ onwe m na-asị nụ ana m asị unu ihe niile ndị ahụ kwuru n'ichi isi ihe ahụ bụ ihe ndị bụ eziokwu ahụ nke anya onwe anyị ga-ebuli elu nke nwa anyị ga-ekwepụta nke onwe anyị ga-akụrụ nke nwa anyị ga-ekwusi ike tụkwasị na ndụ ndị mmadụ n'ihi na ọ sị na abịa n'ụwa ebe a n'ihi nke a n'ehi enuhie maka ebumnuche a ji bịa gwa anyị sị na ndị dị ogbe n'obi na mkpụrụ obi ha ka alị
1: ɖe woƒe nu vɔwo ta wole konyi fã ɖe woƒe nu manyamanya nu wole konyi fã ɖe woƒe megbe dede nu woayra ame siwo le konyi fãm la elabena woafa akɔ na wo woayra ame siwo nye ame fafa wo esia nye nyateƒe si wova be yeaɖe gbeƒã na ele be ɖe womawɔ aʋa ɖe kɔkɔenyenye kple etufafa nu woayra ame siwo fa elabena woawoe la nye anyigba la ƒe dome woayra ame siwo dzɔdzɔe nyenye ƒe dɔ kple tsikɔ le wo wum la elabena ɖe woawoe aɖi ƒo la kpɔ be gbete ɖe nyateƒea dzi yesu va be yeava ɖo anyi be tsikɔ nawu mi dɔ nawu mi ɖe dzɔdzɔe nyenye nu woayra ame siwo yi ke wole nublanui kpɔm la elabe woawoe woakpɔ nublanui na woayra ame siwo si ne dza le woƒe dzime la nume wova be yeava tso anyi ye wova be yeade gbeƒe miawo la mi ma wɔ aʋa ɖe mɔnɔ nu si wɔ mi le nye bena miaɖo nyateƒe la anyi bena kristo va ɖo anyi bena ɖe woayra ame siwo dza le woƒe dzime la elabe woawoe akpɔ mawo woayra ame siwo yome wotsina le dzɔdzɔe nyenye ŋutsi le kpɔa ɖe mi ma si le yometsitsi nu lo vɔ miafia nu lubɔ yeyewo miafia nu xɔsetɔwo miafia nu hamea bena ɖe nu si ke dze mi tsitre ɖoa ela te ma he yometsitsia va na mi ɖoa elabe ɖe ame siwo dzi le nutsi la me la wometrɔ dzime o woawoe la nye ame siwo ko woatsi ame siwo dzi le gbɔgbɔme la me ale si gbe nɔ le ye ma ya nenema ke wòle egbe ma eye mi ɖu ma anyi eye mi le gbeƒã ma ɖe eye mi le ema mi kɔe ɖe dzi le aƒetɔ ƒe nya me eya ta mi gblɔe ne amewo mawo ƒe viwo be ɖe ame siwo dze kristo yome la ele be ɖe woagbem le wo ɖokui gbɔ woatsɔ woƒe atsitsoga la eye woadze aƒetɔ la yome eye mi gblɔ ne mawo ƒe viwo bena nyateƒe ni sia yesu kristo te gbe ɖe dzi be mikpɔ nu si nye la me wɔ na mi egblɔ be ɖe mewɔ ya be ɖe miwo xa miadze nye kpɔ ɖe nu yome eye miawɔ esia ke na mianɔewo miva be ɖe miatsu kristo ƒe nyateƒe la anyi ɖo elabena enye nyateƒe fiaɖuƒe enye nutifafa fiaɖuƒe enye kɔkɔenyenye fiaɖuƒe eye wònye nusẽ ƒe fiaɖuƒe gake mi ma wɔ aʋa abe si xixia metɔwo wɔ aʋa ene o medo gbe ɖa mawo nana mi nunya le yesu ƒe nukɔ me le lukata seke kpokpe blatɔ vɔ ɖeke lukata seke eye miakpɔ kpokpe blatɔ vɔ ɖeke kpokpe blatɔ vɔ ɖeke lia ke eva ve me esime nukekeawo le enuwu ge be woakɔe ayi dziƒo la eye eya nutɔ tsɔ eƒe nuku ɖo Yerusalem yi dzi kpokpe blatɔ vɔ velia eye wòdɔ dɔlawo ɖo ɖe enugɔ eye esi wole yiyim la wova ge ɖe Samariatɔwo ƒe du aɖe me be yewoadzra dzeƒe ɖo dene blat ton vo ton liam eye ume hue o ela bena Jerusalem yedo epe nuku me blaton von ke esi nuson la wo Jacobo ple Johannes kwe la wo blon bena peto elon bena miana jo nacho jipo eye wafia wo maran abe alesye li ya wene o jibe yo wawa wakle samaria to ble apa onu bogbomo pa pa onu abe se li ya ona e dese na jo gato ji po va fien o le po benade amia dulia de o mona na be popo tutra ke non bla bla ko kwa ple ye ye am o de nu si o wole nu bla bla ko kwa mo ble nu si ke le bena nu bla bla ye ye am ko se to na no mo o li ata la po bena o la pa wom da petonu o la pa won de mo po dodonu o la pa won de mo po tado jinu e ya fia Johannes ya vato e bede de monemi ala bena de monui abe mi awa pa susunui abe mi awa pa gakia de uji bena yo wa biogbe atu apeto gbogbo la pode magbe de la wuli egbe amesho shika la pawom de mao pe nyate pian magbe amesho ko la pawom wate manglin bible kukwe de kule mula ukwa mam ume bi apeto lo de ko uye ajihe na pawowo gake la pobe ame yo va bi apeto apeto mi jibe mi awa pa kula me yao dua de ela bena de le nushi o wola ta de nu ewe la de monemi apeto nkanti wa we ame ve bi apeto no dogi me le bena bi apeto ha o yi de bibla me yi de ma o panya la me bede ava kapu me vie u yombe ma wo le wo pomu ya me de le la pa o ple strong tu la pa o ple strong nyonu le nya bena me nya pa me le bena wo o dogi le le ava o ple aye mo do nu nya do suswa do le le zan ye mo vo vo vo de emenye ava si ke u yona bena va wa nya me susu be Yehuwa globe novi nyonu elebe lani kpede nu to na sronu tu le sronu tu vifia le va la pa won ple sronu tu le jibe na de ya di gbolue ya gble domene apa me ma u yo na ma abe novi nu tu ne ma u kplo nyonu ma va dade wo akom bede na kpede nu chin eye na we be na wa nya mo sikla te mani ma o pa mo nu ve ve gede dom ne bele la force jimaji ne bele le tem de to le le von wom de nu le la pa won pe la tro won pe la amos ne nye vi o pe dada susu ma te eye nyonu ma va de wa a ba ke nye ke me wom ne le vi o nenye be de ma u na o vila de mla u de ape top mo la jim fifia le ngbang lo do kyo ben le klo le de wo ceinture dogo il pou de vi mo kakaka ceinture ba gakpo via ve jeng fu vi di ne vi wa e ye lo le do jiku a avaka o we mi be de amo uma le kwa de uma gbanya kokwe nyenye pe do pe lo pa gbomo o le pumi ama adre adre adre nyakhe nyakhe menye apa me o yobe na vawo o e yini le vado ma o pe hamia mia amia de kemen lebe de ba va ano jikudon ano jomo je dom le mo pa pomo o e si ma o ponya la le yi mi subo mo le nya te pe kle gbogbom e ye mi le ngongula fu mi le bible fu mi le bible fu amade le jiku do e ye dom le vom de mianu am kapo me vie ma nyonu kapo me vie ma la po bena menye e menye avai ko o yo mi be mi ava o po fiada am yo be yi wana bena ejo na cho jipo e ye wa fia o ma eye kpokpe bla ton vo ton lien ke etro eye wo blode wo ta blombena alomienya gbogbon kapome vito minye ohan gbogbe bla atonvo adan lea bla atonvo adan la bena amegbeto vila ma va be wagble amo pe agbe o kebunu bena wadewo le se kristo be tado jinu gomo kristo mo ba be ya ba tram ya de kolon eye le pe ple be nu haha le jim ma agblo ne mi be amia dole o nya o da le hamia ma dua ela benade o jobe ha dowola o jibo wa ko hama viu abena wape domani nwen nenye bena amayo meto po mo jobe na vafik miawe kponu san de tepe yaje mbe woya ne novia glo benade ama o vi menye nye matema to moma ji o enyo eye u tofunya funya owowo u ladre won klewo eye u la adre mo chochi ba adre won dunya khan pa adre won eye ne nu chi kona mo de to nu po a o jole chochi am e sele be chocha no chi chin de dia amayo ne le chocha mi le wo nyamda le wo goma sese bele la vawona doku menye ma upe avawom nele o. Miakpo mati upe agbanle tabla vavua den. Eye miakpo pokwe bla nevoa sheke. Mati o tabla vavua den. Pokwe bla nevoa sheke lian. Eye numake wo tede yesu nu. Yuda eskario teli alo. Eye wo glombe na rabbi. Efye na olo. Eye wo bukbon mune bla ton liam. Eye yesu glone be na hon. Nu kanuchi nevado. Tete wo tede enuchi. Eye wo cho. Eye wo cho upe ashe wo do yesu chi. Eye wo li kli. Bla ton vode kem. Eye poda. Ame si wo li kli yesu la ye nye petru yalo petru yalo. Wo do me to de ka do epe ashe da ji. He da. Nu no la gan pe do la. Eye wo tone petro yalo amade la tanya apostolo lo amade la temanye junu no lagan amade la temanye ano butam le nu chilam a mi vabe yo ale yesu alo menye sinyam le tepe ya ye o eye mi to mi atagblelo petro ela benade esia menye ipa ba dowo atopo de la bani e petro chowia e ba patune chutune dara le kwade mai bena tunto be ya chone olo ma to be ya chone olo e ji be ya chutan tone ba bibla be e pa e pedu sitoa butama cho amade kape amiade jenko e jenko ocho na made jenko wa amio tuela no wodu shiloji le ke ba love je pa du shitu ajiro enye enye sin ma o mene si jajema ma o mene nyanyana nama amene amanu veve be wa wonu si wo o e ma menye ma po lolonu eye yesu kristo bobodi eye be chotua oh nu ke ya wodo de petro be tu ya ka petro chodani gban yesu be na chowia da kume ela be fiodo pe amanye kiki ameto mi mo wa va ple fiodo pe mi mo wa va le kiki amo no o e cho tu a ke do tu an chine nu tua o nu ke ya nu ona ke a yesu o he blan petro be dosh bo wo la de men eye ma o eye ba tro nu shi o mo lele videke la si o fifia popopu ina pledo le popu bla ton vo velia tete yesu blone bena bona petro bena blone pe nu son la bena blone pa apostol la bena gbogbo wo yi la do etepe eteƒe elabena ame siwo katã dzia yi la eyi ke woatsɔ awu wɔe.